ojo laaro yi egbon ti emi oluwa ni gbogbo eyin te baba wa jo sele tin ti o sele loni monday ojo aje ojo kokanla oluwa lu won ran iran lowo si o. That is the voice of the Lord. Psalm 121 lo fun mi oni ti won ba jo tan bo ba wo nkan kan lori bayi si gbogbo eyin te ba de nkan e si wa fowo kan ibi ta wuje wa enikan ni mi omo be kan gbowo lori mo so pelu ase iran lowo nbo lo ti kan eleyi bawo lo se se ona bo lo gbe igba to fi din to dai ki emi mimo ko ran si o loni olorun ipe mi yo ran lowo kan le Psalm 121 anti ba ti kun bi mo lori YouTube ati TikTok ori YouTube nikan le ti ba mi pade ati TikTok enikan ni TikTok Facebook nko e sa pade mi lori YouTube odekunle epafra ni e wa lo ko pe meji Psalm 121 egbon ti bibeli so odekunle epafra na lori TikTok in so Facebook ni sin gbogbo eyan omo Olorun pata eyin te ngbo mi ni sin lori Facebook ori YouTube le ti pade mi ni 6:30 won ran mi ni sesiyin a se nkan kan si omi agba we bayi omi te ba ti pu omi ni sin e lo gbe omi kana iba je ti ni o bi n ba ti so tele ti mo se n so ti o ba yin lo se o mo se omi mu Psalm 121 egbon ti verse 1 so emi o gbe oju mi si ori oke won ni nibo ni iran lowo mi yo ti wa o ni iran lowo mi yo ti owo oluwa owo oluwa wa owo ta won ni iran lowo ti wa owo oluwa won to wa fi kun eni to de orun ati aye an gbogbo ayan fe te ngo mi boy kilo yi ko to jo never make any man be yourselves olorun nikan soso ni orisun iran lowo ma so eni keni do lohun mi o ni omo dupe o because bi eni kan ba si olore dupe but po wa so do lohun o wa ma kunle bo olorun le binu si o gbogbo nti eniyan ba se fun omo eniyan afowo to lokan pe ko se ni so wa gbe to

0: fun ofa to nfo ni osan asa won ofa buku kan ma nfo losan mo gbe ni bo ngbo mi laaro yi ofa buku ti ma nfo losan gan bo se njade lo ati wa to ma ofa yi o ni ba o in the name of Jesus wa bi ekun vele ikun oni tabi fun ajakale arun to rin kiri li okunkun tabi fun iparun tirin one of the coloration of the help of God is selective protection bi won ba npa loto ti won npa losi koni dodo ti e ofa buku ati ajakale arun ti ma rin ki losan jese mole koni dodo e ko si ni dodo omo re in the name of Jesus wa gbo number 17 bi pari e oni egberun yo subuli egbe re ati egberun egbarun ni apa otun re sugbon ki yo sumo odo re in the name of Jesus Christ ah eje gbo testimony ki won ma lo sori YouTube ori TikTok ibi mejeji ni in ni lori Facebook engineer sai pe mama iwole
1: oruko mi ni Taiwo Giwa legal practitioner ni me for 16 years
2: 16 letin je asofin amofin
1: ben ni sir ti mo tin practice law but I have nothing to show whatsoever to show for it.
2: Won lodun merin din ni ogun la won fi je lawyer. Ta won o si le fi nkan kan han. O sami. No wo e ba mo dide o tin ba ri o to dide. Joko ba yen. Agbara to ni o mo sise. Sugba ko mo si ami. Ko mo si o amoye. Je ngbo bo ba le si ami agbara yen ko wole.
1: Oh, mo gbese lo gbe mi debi app owo app kaya opele ni kaya o cash lola kaya gbogbo e lori chirise about 6 mama ya kon fi so kon
2: about 6
1: apps sir even including first bank ti mo lo ya 30,000 ya 20,000 ma tun ma le mi wa ma se pe fun mi a ma blackmail eni a loyal loyal ru ewo ni ti e
2: yes eyan mo lo gbogbo eyin ti aye fi nse yeye mi o mo bi ti owo fi o sele yade laye bi n ba yo to foke ni igba meje loruko baba tomo ati temi mimo wa na ina papo ja lo nbe in the name of Jesus enikan ni na pa be ni ti olodun ba de o de niyan e wa duun toju ya eri odidi lawyer 16 years e je momo yo mo ba owo won bo e n ba ba lo loba ku
1: baba mi o mo wa gba le si ibadan bi bayi mo yese de si ibadan latiku now mo wa je owo le 300,000 mo sha sawo jo fi gba na ni o wa ku bi ti mo fi feri 2 mo ti je owo 2 months eh mo ti ni stroke mo ti ko lu gba ko lawo landlord o bere si ni le quit notice okay ni mo n gbe lati sale doke gbogbo awon ara le n pe mi o ti le quit notice o wa le jaku jaku o ni ke jade nle pe je owo le osu meji mo ni it's not for me mo ni e fa ya kin to debe mi ti e feri now mo wa wa sinu ijo yi ki to wa sinu ijo yi mo ri loju orun mi pe won kun be ni dream I mean ni blue and white
2: bayi
1: yes sir won kun ni blue and white ero po go ero to po ni ta oju awon to wa nu le lo everybody ri sha mi se yanu
2: mama segun te
1: legal practitioner of 60 years I 2121 ni mo ni jade mo mo se
2: elo le ngba
1: 2000 naira lo shu
2: owo osun
1: fun mi awon to mo ibi ti mo ti ise won le wa nbi ba ni pe awo to ya mama lo e ma lo se chin lo ah awon office ni ah lo ye time bullet ti ro wo ma ni olorun ojiji ni

0: one ba. To ba ni o mara won ni ba.
1: Amen.
0: E sa mi pa omo yin. Loruko Jesu, omo re adide.
1: Amen.
0: Omo re adide.
1: Amen.
0: Omo re adaba.
1: Amen.
0: Omo re agboko jade.
1: Amen. Ni bade.
0: Ma fi owo mi ka wo gidi.
1: Ma fi owo mi ka wo gidi.
0: Sa pa ma je eyan.
1: Ma je eyan.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Oya lo se bi oba.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Mo ki gbogbo eyan omo Olorun. Jake jado agbaye. Gbogbo bi te ba tin gbo mi. Loruko Jesu o ma ra anugba.
1: Amen.
0: Mo ma ra anugba.
1: Amen.
0: Mo fe gbadura fun yin loni. Mo de fe ki won na gbadura. O se tutu lele o su maje mu de ni o su woli o su ta bi woli awon akanse o su ni won yi ma gba pe on the 22 o se to nbo ojo Friday ni pade alagbara to ma sele ni camp wa ni lufu ape ti o ba ti wari lo mura bi o ba gbo mo lowo yin a

0: bi ba tete dide ohun le ko fa won soke e lo wo awon idile ti akobi won ba tete ri oke mu ire ajo awon aburo re mo nya bo to ba ti di pe akobi ori mu o ma saba affect keji ojo ori ba mi se so e ma gbadura fa awon akobi je daada ki ori won ko le lana fu awon aburo loruko Jesu ogo re ajade
1: amen
0: mo logo re ajade je ti wuli ba ti bere to ba ti lagbara e se nigba mi ko le fe sagbara eyan fi power eyan ma se tori pe yo pada di bukun fun eniyan loruko Jesu ogo re ajade
1: amen
0: ase ma jade lenu baba si omo be ni

0: pẹni anu o mo ta pẹni ran lowo ti anu ba de ti ran lowo ba de ogo ba de o gbara mi fun mi lo ba ni gadu to na se kini o gba visa o tun se wedding le UK en na wa bai sa e gare pare
1: amen
0: o baba e gare pare
1: amen
0: a ma gbadura lori test
2: wa se lori mo ma fi o ba to se le ko o ba
3: e woman doing a proper job
2: o wa so

0: in the name of Jesus.
1: What is it, Oba? Jesus, Oluawa. Obi, Ubodora, Noba. Make sure poor one is sorry. Helen, Monday. Olo sa 10,000 kororo. O sa 10,000 lai lulowo o mo tin si uba o mo bere eri bi bi ka se leto ki o mo bere ko mo se uba o wa ina lowo latoke ko rojunjo yen ni o ma roju la ro in to ba na o je wona i wona se mo fi connect emi mo ba na lowo emi na fa to testimony en to ti se gbe yawo emi na fa se gbe yawo mo fe lo le oba wo lo mo pre appointment ti e won ki fi sare eyan man sare ni mo gbadura bi oluwa tin be ti emi e wa le wa ju oluwa temi do aye re ma dide
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: lo la la gba olorun a ma de obada ma de obada lola ma ya abekuta
3: mula si oko mi si Giovanni ori bedi na lasun so an to agbe mi lo de gba ti enu le

0: eno mo se di ni eno mo ba ja piti ni le mo bo se ja piti ni le ye mo wa tun ri lo wa tun di de bi gba ti wa tun wa ju aja mo wa tun wa ju aja oju ala yen mo ni se ko ko da tun ma ju aja ni oju ala ni bo se rin bi gba ta ja ba rin niye so bi obirin kan na tun se wa wa niye lo wa niye awon eja won pe wonu iwo awon eja won wonu iwo loko mi wa wo jala mi atan mo wo sun yen wo nowo to wa lorun won lo wa ni se ba wo se bo wonu iwo lo won eja ni iwo ti de po ni inu e iwo ti de po ni inu e se ba wo se bo nu iye lo mo fa se lo gbe awon eja nla nla e ri wo eja yen ri mo fa se lo gbe awon eja nla nla meji yen a fowo kan fa ikan a fowo keji fa ikan mo se gbe eja nla nla meji yen mo se gbe jade ni oju ala yen niye so me understand it when mo fini pe o pe kan kan phone won ti se voice note si
1: egbo ituma lai iho inu ile o tumo si ibi isura ibi ti mo kan ma nwa sugbon ni ti won one lo wa nbe crocodile lo wa ninu e one lo wa nbe sugbon e mo gbagbe pe oko e so ko ma mu ni ojo na won ti wa ti pe ti pe sugbon ni ojo na oko yen mu yen tumo ti pe nipa epa ati ile pa re owo re ma te ota re yo segun ota re but e mo gbagbe pe ko pa o segun etan o yi pada o di aja iyan ni pe nigba leyin segun to segun yi mo gbagbe pe o ajoju obirin yo de iyan o so obirin lasan ajoju obirin ma de iyan o so obirin lasan mo gbagbe pe obirin lo wa juwe fun e pe ibi yo eja wa nbe eja yen de ni idin wa ninu e ninu ewo na o da mi gbona si yen ni pe o gboro ma gbadua to gbona ninu adua to gbona lo ti segun nibi ti egbe wa wa pada rowo nbe o to pe gba to wo be eja la meji lo gbe jade ibukun yo keyin segun amon sora fun obirin aja yen obirin to ba ile ku sowo e gbagbe o ti bala yen je o gbadua loruko jesu wa di asegun mo ni wa di asegun in the name of Jesus so pe mo di asegun gbagbe oju ala ti yo lan o ya pare ibuku oju ala o ya ko te olowo wa na se bi oba jesu oluwa wa mo gbagbe pe mo so fun wa pe lagbara olorun ni ola ma wa ni obada Association of Block Industry Hall Ibela Malu o wa ni Ajaseti Navy Estate ni Adigbe ni Obada Road Ibela ti ma pade ni ola la gbara Olorun la ro kutukutu la ma wa nbe ta ba ko ni